Nuja kuzing paiduna, lamtagi tabal, jonglani. Kaurang ng aijerakpa, sabi sano kitabal. Isaigi, anisuba, sayoni. Isaigi sayangba, angomcha chinkai. Tamilasi.

ngai khota ki si ta biriba murup singh bo adong gi maru mutum lang len tona taram nok cheri khrum cheri ahan be sai da murup singh gi damak tham jeri ra chelang bam amadi rinki ji na sak pa ra chelang bam na sairing ba rahul du na sairang be sai ho leisabi

isai si tamina kivaga loinena ngai kho ta kisi matang si da losinjeri tabiram liba pumnimakpu adom gimaro mutum langlen tona amukahna khurum jari.

Akashvani Imphal hi tangkul program na. Aring zin wei pung panga minit hangmati gitai nang shida. Medium wave meter shak tum hangmati poina khatruk. Kilohertz shachi shat hangchi shat takhani. Kala FM le megahertz shaka pak tum poin panga le. Aji shok tang vi ranye hapokli. Itum na aji wei pao kala le shatla. Pung thuruk minit thara gitai na tangda nganang rumsa. Aji wei pao mang narang laka. Horyaula kashung kalang sot nao na kasa. Hon hon da kazinka kum kachilahi ngang umsa chihomili.

Tongan-tongan ba Manipuri Film Assessing sandok tu natahan jagani nga sinumidang pung tarit minit ni pumanga. Numidang pung Nepal, Tamjari, Radio Lila, Maring Nasaba, Sangbay, Lila Sigi Aribasaro, Lila Sanabi Kadaba, Wangoy Dramatic Union gi Lila Kangbu. Naharol gi Konjel tahan jagani nga sinumidang pung Nepal Makai, Tongam Gose Maitai Dagi Kunungisay Tamjari, nga sinumidang pung Mapal Minitaramanga. Nga sinimidang pung Mapal Makai, P.T. Hari Prasha Chaurasiyad na isay gi surda khongba basi tahanjagani. Nga sinimidang pung tara, postcard amadi SMS ki kutang na kanbirakpa Manipuri Film Isay Singh tahanjagani. Hayeng kalian gi kuntaruk ni panba sa kapdalising ang magajamapal ni Funipal. Yung sa kaysa ni Mate, may gitang tarahumdoy ing lisingan ni kuntaruk. Channel asida ayokipong mga makay tabada kang la channel gitawaram sanduk pahujagani. Hayeng ayokipong mga minit kontratarit lantok jagani ya kairol. Hayeng gi ya kairol da tamjari. Thokchom abo maitai na sakpa pena Little Melodious Musical Association gi saisakpa singa sakpa imale bakpukhurum jabi isei Rajkumar Madhusudan Singh Haubam Divyashori Devi amadi Irom Santa singa sakpa laishol isei mathang mathang oina Hayeng ayok pung taruk minit tara Lau Singu gi wafamda Mari chatpa Pambi Singda Antrakor tahan jagani Pukrambam inaubi chanudagi maitai isei lanthok jagani Hayeng ayuk pung taruk

0: Isesi tahan jaki bagaloy na tungan-tungan ba Manipura Film Assessing Sanduk Jaba Matanga Sidaloy Jiri Akash Bani Imphal Hauzik Lantuk Jiri Radio Lila Maring na Sabas Sangai Sangbai Lila Sigi Aroy Basaruk Lila Sanabiri ba Wangoy Dramatic Union Gi Lila Kangbo Tabirasi
1: Ah, bunga Nangbo Hayang mag Amerika sa tabay adre bara.
2: Sa tabay adre baba. Laglibat tang taratarok ta join tawag tabo ay bana. Hayang mag sa traga di adre.
1: Hado di. Kaya am ko inalay raga amuk halag kaduri ba.
2: Hay bang amde baba. Tangay padre ba di tunggi halaga mapam aduda lamama lay raga Amerika ke citizenship oy krasira hay duna sum halam iba.
1: Kari hay ba. Hado di. Mapam si dalay riba yum. Nang bu pokli baba bagi di nang kari sukhalar oidra.
2: Yum hai badi baba.
1: Hey, isa na ngangoy ringay degi saura ba pao bulay rakhi ba yum sinidana.
2: Baba, pik to pikli ngay dana boarding da. Saura da saura lagan hostel da. Ado dage mo mapalam da mahi masing tambasat pa.
1: Kuri.
2: Shuti matam na ngayang. Mitong sang oy na layram ba mapamasibura ne. Baba na yum hai biri ba sibo.
1: Bagi tom, kari no isa na hai ba sibo. Sehi am silaklaba, ahal loeraklaba ingonda. Ingonda taba da waga da bawahi du nang makna.
2: Adu di hai biyo baba. Lanjadra ba iyamadi, imunga sinamiya mamangda, sopka da bakongpam mamada, karigida maglepiram nila.
1: Kari hai ba.
2: Hai biyo, aigi imasibu, miya mamang sita kanane hai na thaunapan hai.
1: Agi tom.
2: Hai biyo, aigi imasibu, miya mamang sita kanane hai na thaunapan hai.
1: Nangi namadi. Mi marum konpom mechenne ai khangi wapham sini sagi punsi ge khwai dege awaba natra ipan soi ki ba khongpom tugi nangon da kayar khai khrab natra sume baba su oi roi do balli ge si amakha pam ki
2: mechen dege oi rakhi ba mi oi rabasu ai Ni di mini dana baba.
1: Sabu mina ti hai badi pana hai kidi.
2: Hai ba yau ini baba.
1: Kari.
2: Angang oi dingai degi. Saurak laba phau ba. School, college, sana phong kaya di ikai ki. Tau phang khang ki de.
1: Ngo.
2: Mi gi nok na pham to oi ki. Ipiti bit kal oi nana. Mi marum kon pham unit na pirak ki ba. Certificate adu ubada.
1: Kari.
2: Niyam na wawa noksin bi ki.
1: Pagi to.
2: Mi maraksida human robot oinu ubiki
1: kuri
2: mirak laina laina lenki naitom punsi
1: pagi tom sumei sanai ipagi swasova ira lai iambasing iteimasing amadi laikai gi mausingi phattaba sajat lichat urungai khanki bai pagi aran bawa khalduna sanglaba matam kaya se Thamboi nungsida, wamai gum na om duna saakli bane. Si, pare si, hau krabadi, hau krasanu. Hau jikti, isaagi narum thupne hingbai papa me.
2: Waro biganu baba. Baba gi aning bagi mayok ta thapak tobo pamjade.
1: Kari.
2: Chumme, aibu saunu ba yok pirakpa, iya ising tamalak pata shel yam changlam bane.
1: Kari hai bai pagi tom.
2: Shel singado.
1: Kari.
2: Ain Amerika da leraga amat.
1: Sel nabu mapam sahagi nung si nabalai beyabra. Ipaas sen pamde, ipaagi sen yahwat balai tiye.
2: Baba gi apam beligi si itu na. Ayna pamjari ba, imaagi minung si itu di pibangambi dapat.
1: Bagi tom.
2: Ay baba buarowe. Ay baba bu yaning.
1: Bagi tom.
2: Ay baba buarowe.
1: Oh. Ipaagi tom. Nasi, aina khangli bersih nasi bu, kanagi dah maktenu, kerigi dah maktenu, kerigi no, nakoi kanan sukang bida ba, kerigi no. Ishaan phawa mirai bira bayi kipun si, himlu bagi art layri bara. Hey, taibung bus embi bama pu. Ay ki pamdalak kada bawa ba kaya? Ay mayok na ba pamtre? 마이옵나바 밤드레 마이옵나바 밤드레

0: Asik betabal ki. Ingla ba mangal sida. Kari gino. Aigi tamoy sina. Ing thau yatri ba. Aigi punchi. Nupa yao dana hinga ni kalupa. Nupa bu singnerupa. Isa nasu. Hunduk piramle. Isan angang oiri ngay dagi. Saurak laba pao po da teng na kiba. Chopa, ikai ba, penda ba. Saunging ba mayam do na maram oidu na. American citizenship law do na laikre. Sahita rahen kre. Inakta, amok halag laroy hayre. Masa pokna punsigi aloirak laba matamda. Masagi seba pangdaba. Punsigi aroiba miku pao. Nungsina nalai minaba. Narak yerak laba matamda na. Amana amagi seba tong minaba haibado. Punsigi oina. Aigidi panglaroido. Hingna, asibagum na lay iba. Isa lay na, upay lay traba, tuhola taraba amagum lay iba. Ay na kayamuk lalo magimahay no. Kayamuk lalo magimahay no.
1: Ima!
0: Kana.
1: Nacamo ni kani ima.
0: Ima gibi ma.
1: Ima, si, kap kano ba? Hausik di, nacai la abani na, ima gi awad pa matalehel laro.
0: Ima gi monika, isa gi tamoy da, nama ibon nungsi bagi. Ngapi ba pauray ba ihul do? Ima na ikay kumde.
1: Ima.
0: Yengway. Ima gita mo'y dasu. Samas ki sanabigi wang madalek ki ba aran na piripto kita mag. Pirang kang da na leliban eh.
1: Ima.
0: Isa huay dasu. Ima na hajari. Isa gipun sige tangkak kayada. Ima na isa atalan ki.
1: Ay, hindi ba? Ima, macha mo ina poglaga. Ima gyawa ba?

manaina paire ba thori do singu ba man mun bi ri manaina paire ba thori do singu ba man mun bi ri khong jom ba ching na yeng la da na singu ba thang jing

ngai khui tau nung shiba ai gi wabu na te do nang gi wabu ha ye ne ta da bara na ha ku ngashi korau.

ai na liwa wariga sangtam nab yaroiko marup nang busalushi nuramagi phajava marup ai na saithage taru maru nungshiba